0: aseda ana medema wo se odo afidi ato ha ha yinhira wo hanen na na chepon mkasa fidieri jumedi edrusu on the friend me menti na ye kwesiada me fa aseda ma meti efo pa ene me pani mfo bi ajama dawro ma jumedi yi muso mi mu bo me ho ban ene futuo ene yeme bia ese mo de boa me mo na mama jumedi no aje apeja akonanim intimidia se da mama me menti platform no su nyina me da mu nyina ma se o se sans marita ane nana boa ma Mr. Alex nana Alex ya ne odi odi ma transe ne ya o san de me kum Mpani mfuwa mungu na mje mbo jimodene chidomu na mbo wame Aseda na mdema Mpani nisi diwe chwa sana unimse de chia chia Iti mwa na mbo jimodene mkuta jimodene imo Mbuse ujame miprodu sana eze diwe wabubayi Iti unuwa niti ya na aya ikakra Na ya diya besa bakuwe ni mami yako Mena masipi na se ne mbi ka ka kire mwo no se bo sumi wei e agya na mo bo sumi no ane me ka kire mu se ne me ye no enana mo die no sa ne ne e wi me agya mo die e be ye agya mo so die e bi me bit me fra me ane na de bia ne ma asem ne ma me fo asem ne memma na woni memma bra yesu e bra ne na asefo na onka memma die na asefo ne bi o se nkafo o se bibia la e won e bra eti bre we ye ejanmu bre bosumi ye ejanmu bosumi eti unu mi se presenter se wa Ghana ina mema na draw so but e do ejanmu no mu na oni abo ejanmu dia to ago but ejanmu so ya di ene ahumenai se mahwe ayisa na mko social media ko hwa ibi na me ri akofo yi obebi ya di bi e mema mu ho mukasi ye yesi ho mema mu ho mukasi ye yesi ho mema mu ho mukasi ye ho ene de mu na bokro anyese mekase mema nya mu ho ma e chese nya mema bia na ho nya mema nyina ye ka bema wakasa uyo bia uwa badaye uwa tsema ema wabusia jumedia fene meme nti bati du mema diya suwa enye mabusu ya nti bia anegire ni ma iti wei eno wei diye edru siya kwa si bema diye wane bibie kura niti siya meka bema weye ubia uwa siwa oshwe ni mau enye diye wane bema wababia uwa wanshwe mkwa labe minuwa sa miyansa sa nai uugwa na kuhugwa na uugwa na wanshwe na ema obane eti unyo nipina meka meka bema otimi shifi ababa wabi mishwe no na uni Ghana omuwa mwanane na mishwe ni social media ofa mkwada ni ma ose oni bema na wu enai asa enai enai sinu oma wu enai sinu ano di man mkwani bi jina abontin ana omu kwe na ompapa efrejuma eba ano omu busa se wene omu busa se wene na mwono omu si da eba panu otumba panu na se mkwa lano mkwala sha dia pa mkwala omu sha dia pa se papa no adwuma wo ye no okwa anopa no nso a no ba anwumne no nso kwa anopa no nso a no ba anwumne no nso nanso ohwese obeyi fie die enkoda na didiem anopa mu dware obenya ne wo mu obenya mu makos school ni nyina no se papa no ye omu ti baby ye tu wo mu ma minute wo ma nu osu eti se ma mi nu osu ne na ye tu mu nya no na papa no bra wo bring nyina no se ankoda ne nyina no omu nua pani no ne ni one ne ni mu apita kakra but omu nyini se nye ma a papa ne ye nyina no enkoda no ehwe nkodane hwe nu obusa mo wana ma muska to je wana ma muska wana to bini maso eso da wana odusa na pa onyane mo omso papa wana ane dwale mo omso papa eti ye free ase ni yofi ni yofi da den mo be ne wo no aye ba han wana bo me di ba ha omso papa na obane yade ma afi agi mi sem obusa nkoda no ani nyina na nkora ne ka omka oka pe na nkora ne ya no om papa om papa om papa om papa na papa ni ya no fa akra ba ko bonebo na obana sem wo kan ye no ana ehunu se sa ye wo emma no mu bi e emma papa asimo kachira nkoda ni ni se mo papa mo mumune ni mutia da mo papa depi se umu papa na be kese ni muti na bo bunu enu bo bunu umu no na bo wanu mutia de fa ye me muni matam na mo nye de eya kura na mo fama me na mo papa de mo mumeki attempt enye bone enka se ntia ne da ni tu bebi ni tu omu na yinu nyana no ya na dwe se se enkoda ne be ze de ko no de ne nkwa ebe twa so ma san kwada anu na de papa na ye no o se ah na me se hwe oba pa wo gina ho oba pa wo gina ho a woni kwada anu e pa ye na hwe oba na se ah we do oba pa ni oba pa ni no kasa kasa eni nkwara ni di nkomo san chechire nkwara ni ye no na nkwara ni oka obusa na nkwara ni so yie na no oka na nkwara yie anu no okano yen afedru abi na enkwan bi asase su omo kan papa fe na papa ni gina ho no hwen di na ho na ma me no ko ko bu pa ma no ko tuje e ko so ne nan no se ni wiase o wunu ani oni obi a wiase on na ye ni yakopon oni ni bibia na o danase ade wa ye ne awode amo woni nkoda no ne nkwane nyina ko afina die nani afini akra ne be yi no afuno mu esu no mkoso papa ni no papa ni jawo no papa ni so oba ni so sorry osi debi na ye wonipa ni wonipa na die wa ye ama wo mu no enyi nipa nyina ne timi sa die no enyi mema nyina timi sa die no no oba ni kire ade a ye ne fese die be ma na yama no Jomani bi okurei mu. Boni aye pa mu. Boni aye ne oka boni aye omu de boni aye omu oka enye 100% u. Eye 5375% boni aye pa. Bemani bi kuru hu se den ama wono ne nkoda no. Se o bit ma fre be ma ai fan kora na agana se. E bun kotuja agana se a mi wura. Ade a wa ye nya mi nsira. Aisele ni mwanu wakai. Ema boto bakuwa, bakuwa tia. Iti se uye ni papa, anu wada asha tintini ni frato. Uye ni bwani anu wada asha jete anuwe ya aneta. Onu wakasa anuwe dika ya, uye bwani nachira u. Ema ni bitimu wa sumu wa meze se, se bema ni papa wa yini nginanu, unti minkasa wada bema nasi da. Debi, kwe minim se abrofo abroche die enti se hanuma ebi anaja ahodie ubi ube mani timi tono bato aha kwe meme ni buo numa ubi oye kapinta ubi oye mesi kwe egume ebi numu yepa wako atrise ni beme bi tadahu nesu watasuro pa se biya ni bunu wafrisuro ba unye bebi intimi iso obashifo mubu Ninginechi, jumu wabe yinginechi. Eye wane ni ma, ene oba. Si fiwa ni kwa el tunu. Ope dang. Mwema kwa kwa demu. Eye bema nasadie. Eye se jumu bia el ting. Pano, oye. Oba ni en husu foso kase a mikuni adia mikuni aye idie. Eye se me jafo mu jabema nasi. Mami bi ono ta frɛ me firi ada sɛ sɛ besia sɛ o sɛ abran sɛ o sɛ adwo so mpata mɔ baabi anaa fija so mpata mɔ o sɛ ah merci me kwa ma sɛ deɛ me bɔ na ba so me tene so ana ma sɔre o sɛ de ma sɛ yɛ me ne me yere me ma ɛne nkɔdaa no o sɛ me hu bi da hwɛ bɛma bi wɔ no mu wɔnni bi o asɛ ma me ka me sɛ me ni kura taatae bɛma ne nibi yɛ kɛseɛ mfa sika kɛseɛ mu a wonyɛ bi mfa ma but de bia so ɔmmɛki sua sɛ nkwara ne wɔfie ne bɛdidi ne ɔba ne bɛdidi ɛkanea sika nsuo sika ne dan sika kwan bi ɔbɛfa so bi a mɛma nkwara ne nyɛ biribia die kwan bɛfa so bi a no ɔbɛfa so ma ɔmadidi but kɛseɛ mfa sika kɛseɛ mu a wonyɛ bi mfa ma ɔnibi ana adwuma din kɔ no bɛyɛ ana ɔbɛkɔ kɔ sa hwan ɔbɛkɔ adɔ paa ɔbɛyɛ sɛ deɛ kra ɛma nkwara ne bɛnya biribia di a nkwara ne nkɔ abɔnten kwankɔ serɛ bɛma ne mɛna adwo sɛ ɔbɛyɛ nsuo to awia bo ɔbɛbɔ mu din a sam nani mfifire sɛ kwan bi a bɛfa so bi ama ne ma ɛne ne yere no ɛnyɛ biribia die no ɔbɛfa so ayɛ ɔbɛfa so ayɛ if you baby ahun eh yeah papa eh me see bosumi ye jana mo bosumi ah bosumi ye jana mo bosumi na se ukai emema no bibre bra ah awodi ne hoto epi kura na dwane ya wodi obekọ ojib ototo bodi ya yatoton ojib bodi ya toton ohwe ne bosumi sika wodi ya ojib bodi ya toton no adi bodie no obanum nsuo fitia na pakwa kwesi nwumre bodie be jin nsuo ebi obekọ garam beans garin ne dua okọ akache ma mere se pepedie mu odin we be cho magarin no nso ni munye din ma no adi tie eno so na opese munye din no de aka no obanum nsuo no de abom de ayi ni kakran sa se kakra obenya no okọ owo yiri wo ma na ja akua mo ji we sey akosi musumu ko school ku ni we sey monye enne kura ndia pa betom kura no enti se nkane no enne de betom se akure ko school a ofa ka na di ko school enti kes kanyina no aba be hye ebe ma ne betom ka no di akura ni ko school no aba be hye be ma ne betom aba ka ho obanum nsuo obepen nsuo di ahye nchen di ama no ebi onum nsuo onum kura no onum pia water ne yi now beta kwara ko bi o tipe ayi bottle one no dia manu ni nyina be mane be foso ji ni nyina da oba wone ne tie wone ne da e sori itimi hunu kwan kan chese a mi wura ade a wa ye di ya mi shaw no bobo mpa ye pa dia manu obo kwon bo so ono kwon na oba ne tifi no odome no ngo twa da pa ni oye no obe bre pa hu hu anoda no Canada pa be me su na bo nyina no wo kwa bo ntin ba wo be nyina so o be fi ene ne ne ma ana ababididi e ba sana na e uti se be ma ro no mu nyina no e bi kru na ota eda so e ti bu okoye adwuma ni wi na se se ya ma ni sika ni afa ni sika ma na na adru so o be fi a na adane adwendwene e ti e die na me ma ene mi ri wa ko die mse neo wana akache mse meme ajumai embe ajumai mse mbabe jimisika ende menia bababe ajumai mbabe ajumai na wye aise me wye dadada me wye meni wye na boba 3:30 to 4 me wye ajumai aso di misika ya mama mofa misika na mame na mituwa na mekona meba na mekona meba mizu yese mkofie le obi oyɛ na dwuma wi obetua aka no obetwe twene wa de nsikiri parisika mama no obetwe twene ofa sika ne mana da obi asa ka twese bi a kyerɛ ebi kɔ otimi dɔje ne nipa ne kɔ timi edwane ite ba sɛ kisɛ nipa no be mane sa kɔ po bi kɔ pere ho bosia sɛ sɛ okɔ fie no ɛyɛ de nkɔ ne bedidi ade wi kyerɛ pɔm bedidi onyambɛhwɛ wati onyambɛhwɛ mu onyambɛka mu onyambɛhwɛ wo uye bema na sadio sadwene wo tiri mu ana wodi bua nkoda de hwe oba na nyame shira nyame kan wati na ye oba zo so enye bema ni bonia ye mani bi ye bonia ye kafon kafon bi kafon tre bema e kaka ve se sebi ko sebi nya no oba ni wo kura ye wo sika sin bema no e na otiti se kutriti bi na oba na dwuma no e wo soro sin bema no ana wo ni titi se kutriti Ben mani titi se kutriti. Bese wo ye bema, na se sa di we se bi ufie. Na wo timi gwene, etimi buwa wuma, etwene wuma wwa gwene papa, eye wia yamin shaw. Ana ben amano so, mun sore na ya, wo se mun mun kutu gwene mun namu kunu mase. Se ben mani wo a pepa, e wo ayemi ye, e wo do e de ma wundi wuma. Wodi wo se kwa wodi bi kwa na akobɔ sesɛ ba akobia ma woni woni woyire no woni woni woni no uma ene wo ho enya fe ne ye betuo ana onyama bɔ obuo ebefa he na beda na wadwendwene etubi akobɔ sesɛ ba akobia hye ba bia ma woni no ene ukunu woni woni uma no ene ukunu na makɔ sɛ be didi somba no mu sɛ be di ye be ma na kasa na sɛde awoyɛ sɛde ma wa ɔdɔ ma ho fe enyi bema ne boni aye danase fankura ne eka ho no mu mun kotodwe na mu na bema nase na se bema no se bi kure ne okura na so be yikona wo ye adwuma na ne tirima ne de wetima nya ho de kasa ah we dia ne dia me dia me yeri aye ene me maye aye die ah adie se die kura na me yeri mu aye adie no eho wa bema Eji misrawo de otie bia bema asida ana bema wati min ka mema na sebio sebio kun sebio nya adu omo ne ma wo a omo nfi ma no nya ma se na mekon de bi omo de mo fuma se mun ton chen ni yen ka wona wo ye ye papa hwe ababa wadi me je so hwe ne form ni ne yodi jina no busa le mane nsam de ne mane a omo hu om papa ho no omo obusa omo na omo akasa aka omo busa omo no maka me producer ohon maka isa be ke wiki bit ma hwe mo mo ba facebook no ba be hwe oba no ka ba be hwe baba to tiktok no ba be hwe nina but oni asi nti no obusa omo asem a no omo aka so papa enyema wo ye ade wo ye enkwada ne hu send ye papa ne nyina eya ya no maka papa no eya ya no maka papa eya ya no maka papa eya ya no maka papa oba ni jina wona wo suniti o se ah bi wura me das wati emi shrao me ni me mei ye dawasi ye ni wo bia wo wiase ye nya me no ye papa no ye inua no ye bi bia ene wo sana wusi wo aho faman odo ani atinka emma mene memba febema ne no pija oba ne se on sorry no ba ne se jebi na de na wo ye no agye ne se se oba ne hwe ene nkola na omu ofie ne to hwe hwe wo ye papa na atwo na wo ye bibi man kona na unim se nkona no munhunu nkora no upa omu hu ye ma okoso wo ye nyina so mo ba be jisku fi so otiatia won mu odidi o matem no be ba na mo ti be na woji we na se fo nan o ka se nkra no hu omu hu na e kwala no e di ni tinu dem e bi so na e bua no e ti bu no ma wonya federal lab je wonya eja mu do wonya je mu do ah be ma bia woti se bia nya mi shira wati e mi ka ho ene mama ba mame fu mama ba muni mukuru no mutie ene yina no eh munyina ene musori ye na obia na nukuru ase kam kranse sembe chire ukun ebi wono makura na rewo se obuni sofo kranse nukuru dikuru kase menye sei na sofo kase yise ya obeye sofo ne de ne jani kunu but we hear bibi ababa be manwa babaji bi munna be manase okay wo be ma wote wo ne oti wo ne oti fie na wo dwene wo ho na otimi ma wo sika to aduane die na otimi hwe nkoda no
1: Hey, unkwa ne papa kumpa mumusa mana. Omu kwa chia omu ne omu matie no. Mumusa mu enfifre efri wo omu. Na unyamye wadumu, unyabema. Nusu omu. Ah, papa.

0: baako don hwire mienu anase bia
1: one no after that book akra papa you finding yendi this otobwa thing that trying guy undi njo amerika baako tina ti okita funu no
0: ono no ade won twi moto no efunu se na ti na baako suti na baako suti funu na ti e wo moto no so
1: ha okita funu no
0: na ebi ka no ho o mo suti moto fufuru so anaso o mo mia o mo nipa
1: se na je moto ya ka ni na ebi ka na o mo ti di achi o mo di ni ga ka ba ku
0: e to pani ya ye hwe no na mo di ni ko mo kira na se mo kosie no
1: ya di ni ba ku ma de sie no
0: mo di ni firi mo kira ba ku ma de sie
1: o ka so pa mo kira ko a di je bi asanko e mo che
0: Nana, oh, mi sa mo kwa ne hawo. Se se aba ni se nde ye hu de mo fa bu pa.
1: Mo
0: na mo kwa no so no, se ne ye betu maka ho asem aye ye. Wo na betu mi aka ho asem akere ye.
1: Kwa de papa me ka de me twen kan ho asem ade beke. Kwa ne de nyanyanya ye ho se ade ne de ho. She is believe. Se ngawa mo di mani abe ho a. Aye se beka ifo so akere. Ye ngawa mo bi sa mi a mo ka se mi je no me ba.
0: Nigeria da fa kwa na zuno mo hunye ko. Osho osho what you think
1: I come with you say ni? Eh number.
0: E be si na e kwa no ye wu su
1: ma da. Na ti akeke. Si aboya da se ko pisi ade papa da gini. Na ye ngura sing tinge ni de wu a ho dia. Akeke dia ye nun ni se koko.
0: Bo.
1: E la bra wose mo papa. Ni ndam pese mo se mo baba me hia mo. Ni ko mo ni maga na mo kan ni so ede.
0: Mo osuo tutu ese na mo kwane tie.
1: Ani e bobo. Mo tinya sa pingo bi kwane ade na tutu atem. Wa ya traka e fa pingo.
0: Ah, traka.
1: Me ka tie baba.
0: Ma traka de mrika bende tu a pingo akwa wo so abodi
1: ni. Ni se e ka bi an dimi ma, ka zin dimi ngo. Omo. Fence, you come in class. No, offering dingo. Not that I have a papa.
0: Mumu ya dana mutu kwa ya.
1: Adi, yes, onandi ya bakun. Mwa be yaka. Ana bidung fobi ya di moto ya na okupu ya jiswa be yuwa tuanza wa tuwa wa kontinuso.
0: Hey, anu adi.
1: Ya sebo, nji mumu ba na sendewa. Se ye date che ye miya de sumu su kaha. That way I make a young nephew, so light, your son and light. Okay, Coco, pass again in the Anna Papa Sanaka. Also, it does soon.
0: Only clear, Muya Coco, no twins, I do my teacher band over your school or home. I teach a
1: 14 years, 79, a bunny pension overseas, a pavilion be my and your home. I look up on it. Send us, you see, on the side is you.
0: Eti mami misabe mi bidu besi nemo na munu machichire abo nipa na otwo kada no obi ti na chinu ekoko duru pepepe na bia etimi twi ehwe ase wo kwam amefuru no to etofem
1: ah o we de na no yakni ba de mistake bia ni ba no we ka wa ofafuru mi yenini
0: ah mo experience o kada rider bi on there o ti efuru no
1: ba sha na ya sire no ja ka de ni nye na so obo ayen
0: Abraham tell you to moto isu yi.
1: Eh.
0: And there's one I want a your friend
1: say.
0: Oh no, I otwe funu ho.
1: Eh eh, papa ka no kru. Abraham get funu kweli pa bua. En se tell ni pa be ben no. On na ma ho che kwa mo ni di. Ka cho wai.
0: Ah, oye che mo ana se odi sika.
1: O ba sha di se ya te mo ti ni ko su bi kwa dance.
0: Ah, mo ti ni ko su ya.
1: Mm, oni e sika po.
0: Eh.
1: Saba kwa meka se di kamba e se no a biotu moto ni fie wura. Ni wa ne je. Sa mo che.
0: E ti fa ne se mi firi nkra ha mi ba okro mo. Mesi medru mefa ha si hi ansa na maba. Eh arabu.
1: Ko be si asankwa. Asankwa gwa.
0: Aha.
1: Ni wa ka ka be si aboy.
0: Aha.
1: Udu aboy a o si be o ko mu mu ni.
0: Ah, let's
1: say money dia me ara ba be sia okwa.
0: Eh, say me yedi na nsa okwa mu o.
1: Papa, I hope you little come no ho. Saw from my boy kwa da shire kwa ayimumu ni no. Saw fa kwa no za boy zem.
0: Jehovah. Na na me fa
1: me se kwa mu tu ya sai. Uto mu tu ya ka kire bi na sai.
0: Ma ma en fa o si ha. Na ka e be so okwa ni ade o ho no me yedi mba.
1: Ah, na, ana me ke jeki se wani. This is a tractor, and that's a papa. That's something to what?